Enta na de, bujang. Enta na de labu amain ay na mga ngaday karo ang mga ngumuang menti no na de muna sala lingaw mano kang sabuang nyera kuno na de makiraba sam kampuang nganu at wan nga sempetu at kaya na nga ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan nuan lalur sungga nga mandi kai buntu tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besami ngurani ikan ada uang.